0: nung natuanan.
1: Nung natuanan, kaya lang. Kurasana na talagang nag-ring.
2: Dito, kayo nang nag-ring at laki ko.
0: Si Gino na hamin tikep, taran manok penguinan na nang kurik, inapaya ka jipa, inalulu ka jila ho.
2: Gila na Jerry, manuhan
3: ko. Ako eh, Jerry One,
0: kalenghi,
3: radio,
0: kaya.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.